Si mè a dan payas mwen an, se mò dey te kamone mwen, la potet mwen te tout prechire, plere te presoti an zye mwen, mè a te katyeve doule a, pou an te peni bel gran, jive an jou konta se fom lan silema. Atensyon, devosyon, la tchèkèchon.